kai na matele udawai tokma kai na ha hai lu ko bane hulte mo ba hai lu ko bane e baro sa bida gad gi ta geda baro sa be tayara tavle safar ma ane tayara tavle tiliana tavle me enda ginu tiliana tavle ye hukmiyana korbi samfaro hukmiyana hukmiyana ho ere da admara korbi samfaro ere da admara hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah yali e asigi iraba mango gadinu asigi iraba e asigi iraba mango gadinu asigi iraba sinni mi kai sinni antuli na sinni mi kai sinni e barati siye nunda akra boy barati siye hallelujah.

sambu sadi boko boko taw ko jeegi musum barawade galar bi ngi deg ci sambu gele jeegi fiir manale te bol ñukum fal ma len ko wax sama jarni sama sama jass nak ma len jess nak ngone jenn sama nga de sak ma de ngal ñu bufu sak nas ñu jom nas fa yow sama jess mu jik ma do bu jik kam se sama bay fiiru geewu salu la